0: Palayo pa man ta dito. Asa man ta?
1: Basta.
0: Dili may mong basta lang ay mo itubag nako. Gusto kong mahibaw kung asa ta paingon. Gipaabot ka? Mingaw na kayong eskwilahan? Og...
1: Uban ka nako.
0: Asa?
1: Sa amo.
0: Unsa? Mag-unsa man ta sa inyo. Nganong datoon man ko ni mo sa inyo? Ang imong gidikanan ba ang makigsulti nako? Ngano? Unsa man lang tuyo nako ha?
1: Wa sila tuyo nimo. Pero ako, naa.

0: So na lang, self-celebrity ko, Jake Beauty Soap. Aron, magpahilin kang batanon. Unyang imong mga blackheads. Kada ko nakita gapon, ma'am, nga itom-itom imong naong. No? Self-celebrity ko, Jake Beauty Soap. Para sa mga blackheads, whiteheads. O doon na pa yung mga apa po, kutol-katol, pugis-pugis. Problema sa imong panit. Labi na dapit sa naong. Self-celebrity ko, Jake Beauty Soap. Apan, mga tanah lamang sa butika para original ang imong mapalit. Mas maayo nga imong mata na audio sa sudanan. Ano na kabutang ng selyo? Tatak Seed Marketing. S-C-A-D. Seed Marketing. Seed Celebrity Kojik Beauty Soap. Thank you.
1: Okay, salamat po. Unya kita, bisag asa, tano, bisag unsa itong kanon, bisag unsa itong hanggapon, bisag unsa itong imnon, labi na giyon kining makahubog nga imnon. Daghan kayong tuksin nga mo pundo sa atong lawas. Kining tuksin, mauni mo daot na to, mauni mo patay na to, kayang doon